Ojumo re ojumo ayo ojumo dunun lo tun mo mi ni kutukutu owuro toni ire wa mi re mi orun meji fo ba mi oke to ju ope lo o oba to de mi ateyin ololufe kan ni si dojo oni opo lo ti ku opo lo ti segbe opo ni won wa nle osan ti won kigbe o nta mi o nro mi be awon kan ti di awati be a se n ba yin soro yi emi o fi yo won mo fi dupe lo oba deda seda ni Soreru to ba monuro ni o mo pedu idire ti mo fi dupe temi lowuro yi ibe oni royin lo tun rugbagbede se ti gboyin latori koni karun di logorun o le ko dondo wa zobia fm loni ti nse ojo eti ojo ke dogbon ninu osu kesan odun 2024 idi ise ni lati moni lole adedi ise ma sagbole lopo ni tohun Baliki zire wa miri la wa ni o ma karuyan o fun yin eje murin ajo po lowuro yi latori igba keje are orilede wa Kashim Shettima nibi ti o ti so di mo pe gbogbo atunse ti isejoba re tinubu se leke eto oro ajo orilede yi o gbudo tumo si ipese ise isowo to da gaja irapada eka ina monomono ati igbe aye rorun fun awon mo orilede yi bakan na ni igbakeji gomina ipinle eko omowe obafemi amzad ti so ni mo pe iye ati anfani to wa ninu awon akose ise ni mimu igbe aye ironu ba awon ara ilu oni ki awon kongila ma ni afojusun pe akanse ise ko je ohun afojuri lasan o gbodo mu dekun ba gbogbo awon ara ilu ni o leke to abo owo ileise olopa ipinle nasarawa ti ba awon afurasi ajinigbe merin ti won gbiyanju lati je enikan gbe ko si seku pa eni na be ni won tun ba awon omo egbe okukun meji nipinle ohun leke eto ilera ijoba ipinle sokoto ti bere si ni sekilo fun awon ileiwe to wa kakiri korokondo ipinle ohun wi pe ki won ma so asun peye lori atan kale arun ona fun didun diphtheria ile to ti gbina ya ni awon ipinle to sunmo won bakan na ni onka awon orilede yi ogorun ti ijo Redeemed Christian Church of God ko pada wa sile lati orilede South Africa ti badle si papako furufu Murtala International Airport to wa nilu Ikeja iyun nipinle ko lasale ana bakan na ni minister to nri si oro ile orile okere Bianca Odumegu Ojukwu ti bere si ni ro awon orilede yi to wa ni ile okere lati mu imo idokowo agbara ati iriri ti won ni wa si orilede wa fun idagbasoke orilede wa nitori ile ni abo simi oko gele bi oludije dupare labi ati egbe oselu NDC Peter Obi se ti yari kanle wi pe anohun ko fi gbese kokon sile fun ipinle Anambra fun odidi odun mejo ti ohun lo lori aleifa gege bi gomina ipinle ohun bakan na ni igbakeji gomina ipinle Kotana Sinotu Ojikutu ti bere si ni ba agba oje akorin juju King Sunny Ade dawo dunu wi pe o pe ni omo 80 odun loke epe Ojukutu se apojuwe orin King Sunny Ade gege bi orin to kun fun imisi oye imuriya ati ayo bakan na ni owo ileise olopa ipinle Oyo ti ba odomokunrin omo odun 17 kan ti oruko re nje Usman Dauda fun esun wi pe o fipa ba omodebirin omo odun 3 ni ajosepo nilu Saki ofere gege o di oke okun nibi ti iroyin ti so di mo ipo opolopo awon asoju ni won dide ti won si jade sita lasiko ti prime minister orilede Israel Benjamin Netanyahu n soro nibi pade ajosokan agbaye atawon adari lagbaye lana ode yi lekere daraya lowuro toni balogun iko egbe agbabolu super igu sile wa Wilfred Ndidi ti soro dani lojo igbe asise ti iko super igu si se ni bere dije ko mo ese oyota ni yo kopa ninu dije FIFA World Cup ti odun 2026 Ndidi ni iru asise be ko ni waye ninu dije ko mo ese oyota ni yo kopa ninu dije AFCON ti odun 2027 eleyi ti yo gbera so lasiko ti won ba n koju iko orilede Madagascar Ibe oni royun ni ju bayi lo latori ikoni 85 o le ko dondo wa Zobia FM. Je tun pade wa ni dede ago ko ku seju 15 nigba ta ma mu royin kaakiri ile wa ti loke okun wa se ti gbo yin. Baliki ile wa miri la wa lo ka royun fun yin lowuro yi. Akola Jimo eniyan mi wa yo se opo re loke epe. Ami Jumat Mubarak.

N'akụkọ si nụ n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a, ka a na-eme ka anyị mara na ugbu a wee si na ndị uwe ojii nke ngalaba obodo Abia anwụchiele na ụmụ mmadụ anọ zuru oke, banyere ya bụ ebubo a na-ebo ha wee si na ha tọrọ ma zurukwa otu nwatakịrị n'ohi ma tọrọkwa mama ya, bụ onye mere ka anyị mara wee si na isi adịchaghị ya bụ nwaanyị mma. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo Abia ma bụrụ onye a na-akpọ Maureen Chinaka mere ka a mara wee si na ya bụ aka ahụ a kpara ndị ugbu a bụ maka ntọ nakwa ohi nwa nke ha jere wee napụ otu nwaanyị onye ara na mpaghara Obehie nke dị na kansụl Ụkwa West dị na ya bụ obodo Abia, ma bụrụkwa ebe ndị uwe ojii nke ngalaba Rapid Response Unit nke dị na ya bụ mpaghara Obehie dị n'Ụkwa nọkwara wee nwụchikọ ha niile n'otu n'otu. Ya bụ ndị ahụ gbara arụ a ndị be anyị ka akụkọ a mere ka anyị mara wee si na ha bụbadoro ụmụ mmadụ bụ ndị a na-akpọ Gladys Nathaniel bụ onye gbara afọ 48 bụ 48 years na mmadụ dịka Victor Udochukwu bụ onye gbara afọ 47 years bụ 47 nakwa mmadụ dịka Chijioke Obunwa bụ onye gbara afọ 59 years bụ 59 nakwa onye ọzọkwa bụ onye a na-akpọ onye nọrọ Chimwe bụ onye gbara afọ 43 bụ 43 years. Dịka o siri wee dị nụ ndị be anyị, Chinaka gakwara n'iru n'ikwupụta na wee si na ya bụ ndị uwe ojii ahụ jikwa nọọ nwayọ wee napụta ya bụ nwaanyị onye ara ahụ nakwa nwa ya ahụ n'aka ya bụ ndị ntọ ahụ nakwa ndị ohi nwa ebe ha sikwa n'otu aka ahụ wee kpọrọ ya bụ nwaanyị a bụ onye ha kpọrọ ma dote ya ofu ebe ma napụ ya ya bụ nwa ya ahụ ma kpọnyekwa ndị ezinụlọ ya ka ha wee nwee ike ịkpọga ya n'ụlọ ọgwụ ebe a ga-enye ya ọgwụgwọ ma leta ya anya nke ọma, ma sizikwa n'otu aka ahụ wee kpọrọ ya bụ nwatakịrị ahụ nke a napụtakwara ya bụ ndị ntọ ahụ n'aka wee nyefee n'aka ndị ụlọ ọrụ Ministry of Women Affairs nke obodo Abia maka ịhụnanya bụ nwata ga-abụkwa onye a ga-emeta anya nke ọma ka o si wee kwesị ekwesị. N'akụkọ ọzọ si nụ n'ime obodo Abia wee na-eru anyị ntị ka ọ dị ugbu a, ka a na-eme ka anyị mara nọ wee si na aka ndị uwe ojii nke obodo ahụ a kparala na otu nwoke bụ onye gbara afọ 49 ma bụrụ onye a na-akpọ Maazị Chukwudi Eguzowa banyere ya bụ ebubo a na-ebo ya wee si na ọ na-azụ ahịa ọgwụ ike na-aba n'anya na mpaghara ahịa bụ ubi nke dị na kansụl isi ala Ngwa North dị n'ime obodo ahụ. Akụkọ ndị be anyị mere ka anyị mara na wee si na ndị uwe ojii nke ya bụ obodo sikwa n'otu aka ahụ wee napụtasịsịa ọtụtụ ọgwụ ike na-aba n'anya dịgasị iche iche bụ ndị gụnyere igbo, laudu, mkpụrụ mmiri nakwa ọtụtụ ọgwụ ike na-aba n'anya ndị ọzọ dịgasị iche iche n'aka ya bụ Chukwudi ahụ. Dịka o siri wee dị, Maureen Chinaka bụ ya bụ ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo Abia mere ka anyị mara site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ o zipụrụ ụnyaahụ wee si na aka kpara ya bụ nwa amadi n'abalị 18 nke ọnwa Septemba site n'otu ama nke ndị ihe ọjọọ na-ajọpịsị anya gbara ndị ọrụ ya wee si na ya bụ Chukwudi bụ nwa afọ amụrụ na ya bụ mpaghara n'obodo ahịa bụ ubi na-ere ọtụtụ ọgwụ ike na-aba n'anya dịgasị iche iche bụ nke mere ọtụtụ ụmụafọ obodo ahụ nakwa obodo ndị nọdụbere ha jiri wee bụrụ ndị na-akpọgasị ụtụtụ agwa ọjọọ dịgasị iche iche. Mana ka ọ dị nụ ndị be anyị, Chinaka mekwara ka a mara n'eziokwu wee si na akpụkwa ya bụ nwa amadi ahụ wee jee n'ụlọ ikpe n'abalị 22 nke ọnwa Septemba ebe e mechakwara wee tụrụ ya chụfee ya aka abụọ azụ ma tụnye ya n'ụlọ nga bụ ebe ọ ga-anọ wee na-azara ọnụ ya maka ịmara ma ọtakwa na akwụ ma ọ ga-abụ ka eze ya dị. N'akụkọ na-eru anyị ntị ka anyị na-enwe onwe anyị n'ime obodo Imo ka ọ dị ugbu a, ka a na-emenụ ka anyị mara wee si na aka na-achị ya bụ obodo Imo steeti bụ onye a na-akpọ Hope Uzodimma enyela n'iwu ugbu a wee si ka e were ndị nkuzi ọnụọgụgụ ha ga-adị 60,030 bụ 6,030 n'ọrụ ka ọ dị ugbu a maka ịhụ na okwu banyere ọmụmụ ga-abụ ihe ga na-esi n'ike ma na-abanye n'ike na ka ha rabụ ụlọ akwụkwọ praịmarị nakwa sekọndịrị niile nọ n'obodo ahụ.
onye kọmishọna okwu banyere mgbasa ozi nke ndị ọchịchị obodo ahụ dị n'aka bụ onye a na-akpọ Declan Emelumba mere ka nke a wepụta ihe mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu wee sị na ya bụ okwu banyere iwere ndị nkuzi n'ọrụ ahụ a na-ekwu ugbu a bụ otu n'ime atụmatụ ọma nke ndị ọchịchị obodo ahụ haziri nke ọma maka ịhụ na okwu banyere agụmakwụkwọ ga-abụrịrị ihe ga-abanye n'ubi akpụ ma banyekwa na kahara bụ ubi ọka niile dị na ya bụ obodo. Dịka o siri wee dị nụ, Emelumba gakwara n'iru n'ikwu na wee sị na kahara bụ ya bụ ndị nkuzi ndị ewerugoro n'ọrụ na ya bụ obodo abụrụgokwanụ ndị enyesiri ezigbo ọzụzụ ihe ha ka izu isii zuru oke n'ụlọ akwụkwọ mahadum Ben Owajumogu College of Education nke dị na mpaghara Ihetuoboma dị na ya bụ obodo. N'akụkọ na-abịakwara n'anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka a na-eme n'ụka ịmara ugbu a wee sị na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu APC akpọkuola n'ụka hara bụ ụmụafọ obodo anyị bụ Naịjirịa ka ọ dị ugbu a wee sị ha nabatakwala ya bụ ọsọ onye isi ala ahụ bụ nke Atiku Abubakar na-akwadobe ịbịa sonye wee gbaa na ya bụ mbinye aka ahụ a na-akwadobe ime n'afọ 2027. Ya bụ ndị otu APC mere ka nke a wepụta n'ihe site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke onye okwu banyere mgbasa ozi ha dị n'aka bụ onye a na-akpọ Felix Mwaka zipụrụ ụnyaahụ. Dịka o siri wee dị, Mwaka mere ka a mara wee sị na ihe mere ya bụ ndị otu APC jiri wee na-arịọ ụmụ Naịjirịa arịrịọ ugbu a bụ maka na ya bụ Atiku Abubakar nwegasịrị ọtụtụ ihe mpụ ya na omekome ndị na-echere ikpe mpụ na omekome ndị na-echere ya aka mgba n'ụlọ ikpe bụ ndị o metagasịrị na mba ofesi ya nakwa n'obodo anyị ya bụ Naịjirịa. Ọkwụkwa na ọkọrọ m n'ọnụ n'ụbọchị tata bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ụlọọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụkwa nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na 5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. Mana tupu anya na-achị sọwara ga-ekwe ịdọ ntị na ka ha rabụ isiokwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ dị anyị nọrọ n'ụbọchị tata. Na mbido akụkọ nke ụbọchị taa ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ndị ọchịchị obodo Kano enyela iwu ugbu a wee sị